bay di lewo nangi liñu def nak sa jom nga def li fi daam di ye doora def moy def len xel ci jumaaji ci Touba fete ñal téré kër

ngay fante man bu sa joy nawet bu ba keur jogey pendigi ngone ak am sa jogey pendigi ngone pendigi ngone ba jey ngone am do joy wet mo tax askan wi joy wet am do kul nafsin faqatil maut ku masdunu da ngay de am do saw ba dem na wolu fatim sende sin dey

Jasin bay ma ci ngondam Prince Saw Sall ak ngone mar ak Mamadou Saw Sall ak ngone mar Aw ya dama jabu ma jigen bakk daadu ma jigen ka tane malik way tour ma nga musukoro.

manam jigen jongu may kumba far melen du ndaw xale daal ku ci nek jor na bur ma kumba gor baydan ga ko kejo ko ko blay simer mar kumba far teg deur ku jaw din la ci ndaw pey ma do ko maram cham ye sin pati bam mo tawlo xari jaw daara jaw ku ci nek jurna bur malikum ba gara bo ten nga ku jibi jaw do nyaaw maram cham ye sin pati mo tawlo do ko maram cham ye sin pati Fatim mazam jigen dong may kumba bo xala na ku ci nek jurna bur may kumba gar baydan nga

Aggi ni simer, aggi bi jaw simer sabay ko ko jaw li jaw jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy tu boy sa mama wax lo njay jan njay ma du boy bay ba ilimani marela

ba farisar buligay sa molo bokul ak njaw da xarima sagoy mi jam kero bangoy bokul ak njaak sirak njaak ma may sirak ma zamba bukar njaay kala mar pat na tugu buru njur bel

ko kumbalaw be mo jur barasina barasina jur marfa ba ak serin barasina ak njaga barasina ak neer tin gen barasina marfa lo bayo man chor bayo ma garak sunu kar mam cheway bayo ma jal jo baray sa bay.

Yasinat gi brim gi bin ta jay fal gi brim gi bin ta jay fal gi brim gi bin ta jay magi tek far jaw far sa ko ngoy fe jay bur nga ndur bi ibrahima ibrahima ay se to gay mangi la jaal ndey mari mi ci cote d'ivoire ak sa mbat mo kure jaar jor ibrahima

timbar su pindi ma may sana lew nya te way ma pa du min tu job te bu su na la pe fe na abidu do abia ba may sa ba na mer ge du sa ba da sat na in kan le la du nan ta.

sapp jojo mo am Thialy Ndiong Cheikh Mamadou Ndiong ni doylawul batay ni jox ko baat jañ mom sayna bu gay mare msila.

nukhreje bram fatma daw ras le yendo njojam njojam yendo daw bima yendo fa yendo nan aisata ko du samba fatma mukhreje ak jor djrom li nger yoy sa xewre sen bay sa xewro mudun sa xewr fatma ci bukhreje mboñ

jur Senegal ma jow xor malab jam am ci bismer ak Abdoulaye simer sa bay mer ndar bi.

akati simer ak giñu simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw li ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy ak boy sa mama wax lo njaay njaay amadou bay bay ba limani maray la

gara bay tan nga ku jibi jaw do nyaaw maram jaw yasin pat mo tawla jaw xor maram jaw yasin pat

jur Senegal ma jaw xor malam jam am jibi simer adab lay simer sa bay mer ndal bi mom lañu dippe abdoulay tal bay batal

nekul daw ñaaw ba kan ko indi gila tat ga ko war fox mukhri je diram faat ma daw ras len do njojam njojam yen do daw bima yen do yen do nan ay setat ko du zamba faat ma mukhri jak jor jiroom li ngeen lañu sa xawre set ba

ben bala waxate ak ñoom di deen ma wo ne faal amina jaw faral di kubal ngaak mbo borom na se gan ñu bari ngolu mbam sa xewalo madu sa xewal sa xewal sa nam bay jimbi ku re jam mbay ñaxana ngaal bu ko dugu mba jana bob kumba jagg ñu nga ci ndaw daaro.

Senegal ma jaw xor maram chaam yasin patte mam je merle mo dekk nek mer ni ku ñu ci Senegal ñes mer ak Abdoulaye Simer ak Kati Simer ak Dimitri Simer sa bay ay ko ko jaw li ngar la ci walu mbocc

cyal ba ca gawan ma sila fa lañu marfi betu war ndakaru mor ma jigen guñ ak fatima jigen guñ ñoña nga ci ak yari ci kër matar bok ndey ma jojo digen toddu ma ca campement baye dudu fa la zone val ca miñal fa daaw mi

ona yo baala na baaya maga fat bint job dem na ay baba bint job dem na ram bint bo jot bu dew ba so na la fay fayna ndar ge jo kulen dile ba la ci nawet ko le battele

Priyai ente jeng kire jeng gatu ya zakin bato peli na mai tanaleo sabai mag bat bilu jo ata bak meri lagen na toto ata bak meri tato pandam na badne kum ya do rada ente.

tambayin nalaw na ewan nung bayay natayaw ating kuya ay madejar bayanin tambayin nalaw na ngipat pa ating kuya ay natayaw pa ating kuya ay kuya ay antay jang gire jang gatunggal pa ating boso pindi mamay sa nalaw tabala sa gang nalakon tap na ay madepa kubintu job debna abba pa kubintu job